0: Tawon. Sorong menungso. Nek bareng mati. Koyok main. Apa yuk bisa toto jalan? Is. Sopo satenane kowe. Ono ing tengah ing palagan bareng ngamuk.
1: Ihop. Rau ngaki.
0: Luh.
1: Aku ke Bumar Duet Mintos Rayo Saku mau cobain Bali Sopo Biaran.
0: Yes Iwanoki Bandar Subali.
1: Bandar Subali.